Aroto eyana tahanegit eyato Nagrepeshnat aishi eya sa it ahnde to eya Ryan Air Flight with ya eya deep git ahoshin debe inchinike Ajahit on eya di hati stata siki itla ako e Tetsanto di tane tehege engine parts again eya di tetson na chinghut ahla ya ya ha tetson Jota de tranta bishnat a ebit be tatsis tahagi di window again Eshin put out a yasa adri ya eit etu eso e yati andi ani di endi tao da ne cristo. Nko e yati adri sa aqua eshin sustande go hata tatsi in let o go hota trinch e